0: Yeah.
1: Aya re, oria star, the one at the box. Ah, the nita no wari kisimo plan na kaya nako. Ah, yai te jenswa, aki ko na kaya nako yai ipukin te po Royer ang kakawa kayo. The new super plan.

Tetakataka po na mayawang kay on tetayan na roko. Tetakataka po na kaupayrang kay on tetayan na roko. Makurian roy o karawan roy, tetakataka o ay nakunanti na ito at inyaw roy roura o tituro na pay. Nakuyata ni kasi ni Penyon Christmas tapweran o tiray na kam na penin mayawi. Ayaw pa na ni kampana e KCBL ni kota kay nanwan na ni porto ka na kun makurian na ni takataka na konsua na kay ni pere. Ipukin makurian tipin pena tamerwa o ni kunane pen na ngawana e tamerwa. Ipukin gawarigen mongurunguna o esan ka na kwati sample KCDL yon Christmas yon CNO ke pekanuto. O imuin te bukune o yei te pekanuto ke oiran arapin are snack sport to make Christmas. Epon na kiro ire bukin te yokin pa pa kunia ke pa yei sua te present te FFA ke te free fatty acid. Inanun oiran narapin. Tira te FFA. Te FFA bon free fatty acid. Owa yu ari ekonan rota aru nana export KCDL. Nsuan te market. Oinaria indoko ana FFA ara CNO ke oiran arapin te maisa te nua te percent me inano. O tira bukina pa erikia yu. Erikia yu men oiran tepen ayakiru kontaina pa yame kai ke ekaura. Eriki na pia yu men te pen are erang siku ni mea narun penin tapu eran me te raina. Ipukin na mirongorongo kain Christmas me tapu eran o te raina o oiran te pen men naratapu nika mean stakataka i Christmas epunaki rogon te roirei. O epaka yaan kain ni pere ipukin te yu kuni pai yon oiran te pen. Men te ka nganga yu o inakonan rota kia mi kampana KCDL ntaraki men te makitin te on nape. Kayan horopai oiran tipin epon na kiroire na konti yokini pai yon oiran tipin aripuni ngay roi oini kaupaira awara reitan meau ete kasini pin. Ngay aripun nes, oi eriay pasin hanga tipupo tipisin sa rapo tuka ni katuka kasinian pin ay kay. Te kaura ke tiame kay pun pin ay ka amengori ay ka arapa ke isipring yan pain o ni kaista karoi arapin. Nakuroi na oroiroi na ratakataka ene mga kwasi na kuwa uiran na rabin na istaki o ene kuwa katangiran na rakoropay na yapen sinaniko. Kiripes Coconut Developments Limited. Kihinkinati na rama at KCDR.

0: accessory promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sinalita na ang agwood ako.
2: Never let you go!
3: Ah, but he want bow tanks, solar charges, him phone cases, so what are you? Ataw roi kay na ron ben wo da phone.
1: Kaya kina ko na Aurora pa ina ko ng telepon na ron the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Aw wa po ni my school ko rinik.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers. Aw my school ko rinik.
1: Sige roi.
0: Tapay ni kay school na ang wo da phone agi pang mukhan na ngaya.
1: Yaya na mga iPhone tiki in nawala wale. Bigay na dem. Ipay tiki. Ipeso. Ah, i Christmas. Watch up, young man! Here we go!

0: breakfast.
1: Si woman de tara ako na kuri ni kapungana ti pororo in de tata nuka ni pong. Kari kyang kaya ako na kona minta ni ti mentio ti buina ti tahiri kini karuwa ti ono wan ti nga pong. Ori esta to wana wawa ke ti bohi ibukin kari na kim ti pororo in de tata riek kapungana ki na pen ni tainan ti awa awan ta kara ngay na.
0: Ori esta to wana wawa ke ti bohi ibukin kari na mung ti pororo in de tata riek kapungana ki na pen ni tainan ti awa awan ta kara ngay na.
2: Yay te yen suan!
0: Kata aras paswa ni kanuam. Oriasta tawa na tenua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Ja, ai bila ke kora na kana se des wo da phone
2: ne. Ring a wo da phone. Ya di kona ni teria anda ngai bukim kol ti kinas.
0: Ya kupe.
2: Bukim te mem na wo da phone dai na ko. Ya na se des na da kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai ba ke kanu nam telepon. Ubusi yam kupe. Kaya kanwagi ng telepon na iro yung mutu, aro-rom na kaya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin na urong-urongo.
2: Nina po ito tayo po kinikanakwan ng urong-urongo, ikatotukan na naman kayo na.
1: Saan kang tawag mo? Upon huwawa.
2: Ya, kanin na nga. Uri nga. Oresta, awa, awa, awa, dabok.
0: Whip chop up.
1: Ya, mga ti whip chop up. Ay, mga tirang kan ti whip chop up.
0: Ti whip chop up, kung namda yung chop up, ayoko tangiriya. Kaya namda po, ayoko mena yay. Ya, hindi pa isi.
1: Ya. Kung guaw an neki?
0: Ibigin tigi po akam kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon chopop orya nampan telepon ki ana nampan telepon rom dinia amais o nakon pay.
1: Ito roing day wapi may awat yawa inano ni suwa tepon.
2: Kanoy kong kay? Ako na tinatuan rin tek. Ano na na sinas Vodafone?

Katanwetan ako yate potan namata. Building Permit and Fees Regulation 2026. Ipupura ite po ta kini makuri, ipuki ni makurian karikirake, o kati na tuhan kura-kura ni kawang kan. Payasan kapata ki ron ti Cabinet, the Building Permits and Fees of Regulation 2026 na natipi na tuwan ang suun, teririkeyo. Teswa yu, ikatiya ki bugin ka may tata ki ni tayka akay na nwaki na ron tuwan na pun aron po kung nakangan ni karikete kariyaya, ibugin te makurin ka teitey. Wawa te pakamane ibugin kariyakan am ka teitey. Tenua, aron suwan am ka teitey. Te kawa, te kasuwa ibugin na kiran na nun suwan ta ka teitey. Teonuwa na makaino ni kongura. O ni kakatawaya yung kay korawa ki main makulian suwan te katitiya po o iraki ni kanwan te suwayo. Te kongurana ko yate po tan nome te kairaki iron na nasim te mise men nararapata e Quality Control and Inspection Division. Inamanda in te kongura o nasim te Quality Control and Inspection Division ana makuri me tahan na pepe kampana ni katitiy tahan makuri ata katitiy tahan kurtami anome ta te tautega o tapio ariki ni kaparapara ta kaini pehre yu o po tuhan ta kakatawroy pa inaira suwan ta katitiy. Imae korawakin ta katitiy o inapundiay te potan nome ta ki koraki aki ana katitiy panatare pa yei kainan wakin ta kariyaya yu an wakinan aki katitiy. Eka kawakin epe pa inata ki roya te potan nome ta paya ki kona an waki ta katitiy na kian ta kariyaya. Ibukin nungurungun to kongura yu o anapundiay na sipa wakin anan an official Facebook page mise o ite mise website on tapi wari kita pun kongura. Ibukin dongrongon apa ni narita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

Nada mai ko mangka ni mem kongra yang oyan de minisai. Imain ya mangar taurai de isko me ko nam ari mina ke. Ari na poni kaine sina ko im. Ina nan na pen ruan te inga po ngayo. Pahina te taratar roi kien ruom mentepas ke men ruom te nan nam skupas. Te inga po ngayo pahina te taratar roi tarame ingin mawa taim. Imain na ko towa te takawai ke ni kaya. Iteran takawayari, iteran ake, ngayari. Ya, te imetan kakauring ko. Paham ditanya yo, amnari, te isi kumbangkan ni me, yang uyan de minisei, ipakintay nga pangay.

Yangoya, the mini say. Abis and a makuri nevira conan caroy. You conan gariki pie, mentipaya were eating and a wonder is a cabin in pubura, kinikanga. Tayanipuaka, I got a sandic. Sitting a kia ometaika, very million my seer. Takairi de pay, our my sirik. Abundikiman and a makuri puaka nevira. Meteka ki taken. The winnens, and a conan diki but the number to one and stasiri city, nakontiri take at a mero, or nakonepe yamakuri ometa. Tekatuto, kokosina koti rungurungu ayaki kuawa ondangini buwaka kai bukinti menda tiwameta payong annaki kakarikira kiyakin na nammakuri. O tukuraki karangini itangitangiri ke niroro inanunti menne rangini men ahapun sikari nana pendiki pakairidipeinti tayya rangintavi. Ibukina pangayati menda tiwameta yapundaki kona antohana nanuna men kantiyaki nanteyaka ay karanga kiroiro ime nurupai. Ayari nevim punyei kurakorana nuruwana saki simeaura mepuni meawiya na perora aketapi men. Yaka kwa wak bangi na rakanganga me merakira amwana ki menda na kariki paite nevi. Araki kwa kwa wak. Teki nantea kai kaka urwa kinano. Karinanu waki ya ome tapa au nganda ki taranta me eruari kina koyim au ama isiriki. Mepo ni yango iya. Nkana ngaira eika isi konani kapunga na nevire ni kaunga iya rora. Kenda tungi paaya ika aranginta me erua. Arina konani kaunga iya rora wa meni katararoya. Nakonde sina katori kakia. Nkana nkoye wanga isi na konani dini ya pasina timetu anta teki netu kwa wak. Kukuna ni katamne ya kini yangu ya pa kukururang kanya runde meo. Eng, inapunti metu atyo ni mekina kiru yo ameta. Nakoni mea kakia pa asita meru ameta ndia ya. Ata kutapi meni pa te kakatai nakona na irikiriketi yo ameta meteswa. Punsta ki menarun wanawanana me aruna ndabiakam tete ni kawai. Me punarun nanura ni kunanta otoni nivira mena tunga kini peika asinibu meni kauruaki. Etaku Yesu pati totoa na kinnanu punte kawai. Nakontia ki kurakai kini kainanu menna rapuren teakin teakai kaasinebu meni kaurua kinanu. Menga ya dierang kande kwa kipusia Yesu penatau arun miyum oni pitananu mekawai na meruru. Ponsi ngaya, enakona andangani kote tangira metekurakurare kwa kainanu ya ibukin karikandivim patinivi ena uogo tatikukurei metetangira. Meikani arikuwa spakonante teakina tekuawa meteakai karangin tangiroi na koyeroamna. Ngayari karawa yangoya ntumini sae.

Kwas pasana penora te toporana ya kikewe te tangira anare na kira unde me kunana. Narata ingain panan meuri FM 89.9 wanuara ingai te menis min wanua. Senang taro ingkan yang ikan aku ikatan wata kia tangira kina aku iyan temani ngapo ngayu. Arakatan wata nano kawaki. Ay kapara po rin tawan kanwan te pong kay yay mateta ka nga nga nakon meten te arayin tanin ten te nga po ngayo. Kanaro na payaway ako ah, meo nakon na andais ko metawan kanwan te pong.

0: men narakati na kon kanwa narata ye kangaro ayo meuri FM 89.9 ibukim tisa sapai romoro tisa reire inyoko awal pana ay kaon me kinaki akena ti meto ande ki patan kong raigo nuwo weko ante rarikim taina meuri FM 89.9 eti meto ani meri meri nipeko ibukim ay bukim na pera ay kripes
1: ai te pui me wanua te mene singai me wanua ian meuri FM 89 kona meuri te kin te inga ponga iun kaya kwa te ime ta nora me ian ipiom me ian te amka me ian te pas kwa ne ian ime ingam nam ta pare kwa karikire me iei me isena na kuni kire pas te anon reina merawaki te rana kwa kanuan te tangaina iu me kane ta yana kwa kain te takai inga pongke taka toka pen nanan te temum te temuani nga po ngepo wayo na te ime tanpon kana kurawa kanuan nara wawo na koim kanuan nara kausus tero pa na kurawa kanuan te te wii kaya yo ke te te wii kaya po wayo may kanne sana nga kame orang kanne kuna rata kura na ime ina tero pa kuna unga kia on te ke te kantani ngepo te inga po ngayo

kunahan ko ka ara katanwatan na nukawa kaya kaya tangira kiri kyo kaya takawatay hindi nga po ngayo inanante imuinte ito kora na aurinere na imuina iron Brenda Fassi kaya sana kami orang kanin ito kora na mayroon narasaan.

Roroma wan na rin aki iro yung kain tayo kuro punta ni may PC. O ya karo ko ilan narata yun panahan Meuri FM 89.9 tayo nga po ngayo. Ay ya waro yung kaita minis mo yun tayo arway wa tayo nga po ngayon. Awa da minis yung kay mo yun tapuyin ang chanon raba kyo tapuyin metawan na ko yung kayan ang chanon rayna. Mendam tapan akong rame yun tayo nga po ngayon. Sawaking kanne kanwan narawan kakagbusare meten na ng program na ron ako punta tanay yayay ke yayin kanne ke esa na bendo ko ya pupusin tayo nga po ngayo na reis ko mang kanne meto ko rana ito ya kanne UP40 makunaya Kingstown Kingston Town makunaya yoy may na ito ya kunan au pupusin ito wanare esa nito ko na ron tayo nga po ngayo. Ayo pun tadi tanti kita, tapi nanti kakak mau di nak kau yang dah, kau ngora kis na. Kakak mau kau main dalam studio ikai, entah nak kau main aku na, mau dia ratahan pupusi, tapi nari tangi dia apa, nak aku aki, pa kanwan narawan kakak kipusi nanti ngapa ngai.

Kingston Town, awan na rin ang kinunti, takuro po na rin kiara niya pati UP 40. Yung kanite, tako na, te, tapupusire, roko ina nun narapogin, te nga po ngayon, PPA Maori FM 89.9 Facebook. Ayong kanite, yaka na, Maori FM 89.9, te nga po ngayon, yapupusi tako na, are, te meon takarema, iroon te wale, te kapo, panakaunga kanwa na umante, yayo, nungunguraya, ime na ustoa. Meyon pa hindi maikai. Menam tapan ko kwari tayo meyeng ko eti ngko e kati ka veru. Kuna meurin tayo nga po ngayon o tete kiro hindi ki menam tapan ko ang rame yeye yung kane kuna mariare kinarun peo. Kaka meyaw ko menam sto nam tapay pa hindi kai.

Ah, ero kon tokina te kunan mare ko tangiri an ko ke ke chi ka beru ke ta kan tani ga pa na koroi kan wan nam pon ayu men nam sto ai kan ne ah ko ya ko ngo ngorai ra ri ki u yan meuri fa mai chen an pai nine se pon wa ke na pan kai yan te po bu se mai an ta yan po bu si ko na ke a tangira ki pa na ka tanga ki on meuri fa mai chen an pai nine ena rangin na koroi ri kin kanaru na pa ya ai ri meta ya kana ai rangin tangiroi na pa Katakira hai, nako ia musu, rorom, korakin na tei, mea mea ten na nom tei ngā pangai iu. Ai ere taita para, panu aki na pangai ia urine rine, kanako I tapekora wuam me nau studio ikai, rona ki mea kuna ke hatangira ki meiru ia aratana pupusin tei ngā pangai.

Whenever you come around, oh, and then about, sanine, the ware, vinsky, meron, and nanine, mekuna, yen, about the corona, pukim. Oh, narata inkay, wapi, roi, the menace, windway, wa, ayona, pangane, the pupusiria, ero, contain, apongayo, kangi, teakana. Meuri, mametinanum, ke, mametinanum program, FM89.9. Oh, yakana pusi, kumekwa, kwatayo, kanapani katanga, the corona, kunane, yuana. Are ya kangai te kana ai me to ara tangirana pandang pon kame wai ai ni ko kyo kari ka ki kanwan po ngai ka pa kana ko korangin dara pa a te kroi kanwan nam po ngai a ko na me oring ko rotes men nam ta pan kwari tai me yai te nga po ngai yu ta kan ta ni nga pa a ko pon toro nai me kan ne ke on ku na mar ko tangiria ere ke nan peu ai me to ara tangirana i rom ne yere ne yoanna me na ku ro pon nan ne Takan tani ngapain na nakuroy kanuan tinga pong ayo may kanyo kami ako na kunam mayo.

Ai pente me to anse kone meu nukuna na me panana e tangi roi ni ere nei taka pu piriro ke ka e san tanna ko ke o to e sekunde me to no ringa ke nukuna na me panana e rangin tangi roi a te ta kan tani nga pai na ko raina pa kan wan te nga po ngai yung ko ya na pa tangi ra to ko rana me ro nei taka pu a yo na pa ngane to wana ka ngai te ka na me morning fm 89.9 Kata iyo kana pa katanga kunan putar-tari ari pungya kiona men poperake. Pa katikira waya au naini ai kana Teresa me poua. Yona yakawa e mai teruturu e te basikano yan putar-tari. Korapa o te kira wai. O iyo na pa ngane te te kunari atangiraki. Kuna meuri riki nkwe kwa reitain te inga pungayu yon kane kuna maria rineia te inga pungayu.

ayo na pang kanete to wana ade akon sana pang dai nga pa ngayo meurin dai nga pa ngayo meuri fm 89 ya popusi te kona ade kona na nos pa sana kamera nongong ra mai ai pan katikirawan na pa nasu no kise ngai amaranga na pandai dai na non dai nga pa ngayo tikirai dikimai kanne tikirai dikitere

Good day, Madame Ryan, Banan Melody FM 89.9. Ay, tapuin mea wu wa temene singka ya borai tapuina. Taita parangko ya kuakan. Taita na pakanuan tia wa nika kakipo sayu. Kuna mara ko tatangiria. Kusi chat na ko. Nakuan PPA Melody FM 89.9. Ayak na kuana pakunam. Kienda taya yu awa pene muangkan na kanuan na upo. Kekiasan. Rokoy na lang tayo nga pangyay. Sina kameuran kanyan mga nako nara studio ni kakameuran tapi kura aurin na rin ay pukim. Sina nga nga 80 pa me kuna natok.

menam ta pane kong ora me yeye wa yong kan te ara pu si ti kere ro ko ya ka ngai te ka na me hori fm 89 kwa ta yo ka ne ka ta ga te ku na are ne po ya iron ta ki po i pa ka te ro wa ya na su wa i kai ina no na ya ta in dei dei ko ra pa me hori ri kin ko e ja re menam ta pane ko kwa re ta i me ya in dei na po ngai yo ayong kan ne ku nam pa i rian de ta ka te ki ro ai na ko ya na se ma ka na aro kona pangkai na yatai na yareire te nga pongayo te kero ai ki mai kan

Mende, te kuna ane, naratai mwanga ye bunsi te nungwa te menesa ya porai te puina. Yungka naraka periana pupusi, te inga ponga yu te takaparapure, na koe mke ane to. Eswa ina kukuram te inga ponga ike me, taka kia te kuna akira rome, ina mga akira kwa mkongra yu na koe nte pakantai. Ayari ya yungka naraka periana pupusi, aka ngai te akana. Mehuri FM 89.9 napusi ko te kuna are kunan apewa ya pe meme ka yero ko uringa kina ta meron te inga pungei kura pa kuna te kiroi kuna mehuri na pe ante te kiroi kuya kware itai nara ko ngora ayu ayong kan ne kunam awa ayong kan ne rea kaina na pe kanuan nara arawa ni kakakipus teme ten nanam program.

Amaika kakawa kina nante nga po ngayo. Di kina ko impede. Te sama kuri kiyan ko yan iyan mo yung amtira na ko. Si pangaman na kawa ki mangaya. Kanwan na ko ang katawan na wanita kawa ki ngay mangaya. Na te metan pandangarangan na may kay. Awang kanaro na payay katanwata. Nikos na ko na napanday si ko mangaya. Di merinan na ko awdinirin ay pukim.

나고 야 아나운서 메론 따메나 에타네디웨 아모네 시나나 에네이키타이 프레스 이온 따라와 오노토와 안타포나코 아나운서 보나 에타라포토 따리포 데카이타우 나고 야 따오키타 메니스 나키아 산포가 아라우네마네 로로나 Rorona nako, reke reke na nako, nta po nako, yon ki ripas, o isi na nako. O na ke, a kina tiro e tangiraki. Sako sa, ikai mete kukurei, paya pusimaya vetiana, te karu, te sipu, o te sipu turu, e taake, e taakai, taniriwe. Ke mwani ngā pōng kua nanoa. Wapi me isu wan te petempa, wawa te ngā wapi mā noa. Pukini me tēnā, e a koro ara kina. E vene men runga ki rapatana, dana kāwa, i nepo ke iusi o toe i o nono toa. E nā kai ia ki nta pōng ei e wapi me wanoa, te petempa, wa ngā wapi mā noa. Nana kāwa, Io toe, io no toa. Te katanuata e ana ko meiru i ana sina, sipuna, o siputoruna, ntaapa ke kama amena iei. Ke ntaapo a ke amena iei. O ai oi dia na. Te anene, i aroko neunu kukurei, pa iri anta katanuata nano kawaki.

0: men naragati nakon kanwa naratay ay kangaro. Ayo meori FMA 89.9 ibukim. Isa sa pairongorong, isa rire inyo Awal pa na ay kaano may kinagi at yan natin ito ang rigi patahan kong oray ko luwawoy ko ang tira rikim tayo na. Meori FMA 89.9 Iti ime ito ang kimeri-meri nipi ko ibukim ay bukin na pera ay kiripes.
1: Kau fai! Kira ke?

Nak gue ya anak su merong tamena taneriwe amone. Sinana nei kitai peres yon tarawa onotoa on tapanako. Anak su puna tarapoto taripo. Dekai tau nak gue to kita menis anak yasan nipoka arauni mane. Rorona nako. Deke-deke nanako ntapo nako yon kidipes. O isi nanako o na kia kina tiro tangiraki. Ki tiro tangiraki. Sakosa ikai mete kukurei. Baya pusimaya vetiana tekaru. Tisipu o tisipu toru. Ta kae taniriwe. Ge mwani ngapong kwa nanoa. Wapui meisu wan tepetempa. Wawa tanga wapi maana uwa. Pukini metena, ea koro arakina. Evene mendunga kira patana, nanakawa inepo keyusi, otoe yonotoa. Enakaiaki intapongei e wapi mewanu wantepetempa, wanga wapi maana uwa

men narakati nakon kano narata he kangaro ayo meuri every may 9.9 ibukin kisa sa pay rongorong kisa rere inyo ay pana ay pano mekinagi at yan at ime to andri ipataan kong orayo nuwa way ko anti rarikim tayo meuri every may 9.9 ito ime to andri meri meri nipego ibukin ay bukin na pera ay kiripaisa.

0: me nami kampana e PPA. PPA pun to wana me pohonda na kampana ke ana eso wiste tau teaka. Are e me na yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te giribes. Aikai ana main services I bugin te giribes. Dinanan na na radio awana peba ni kongora eto wotira.
1: The radio. Katano ata ke promote na kinna kwan business. Korawan te in kongora. Lakarinan nam rongorongo. Aika bongana. I bugin te bodan namata. Sexy ngayon. Na, dinanan na peba peba ni kongora eto wotira. Aman kuna na menikarine kanoan nam promotion. I bugin na business. Dinanan na na face te wotira. Dinanan na peba ni kongora eto wotira. Iti metu ane benkuna ane karini yam kacano ata. Nikarini yam dongono. Baya nakuna ane wadaka giru ante pota namata. Ina nun zaito wana me zaito wana. Wada ye ente bani kwa ngura ante wukira ante ta yeyo. Ina ngura ngura ana akino ana ngura ngura ngura kana iru ante pota namata. Na yari ya yu am chance. Get the business. Here I am drongono. Karini am drongono. Pana boresi ya kino nambia pa ate wukira. Baya nakuna ante anota yey. Am service.
0: PPA ete imetu ane bani kwa ngura service yon tera vera vera.
1: Aika yaki kina vera vera kiti imetu ane kakuroi PPA. Tenene. Urlinga pa yey ane studio. Are kuna anda dia punam dina non te koroke dina non te ban dina non te betupaya ah te kateke ya kuna anda ben koroke te dera dia ne na studio BBA amuringa kwagri roame pa eran professional BBA ya kuna anda koroke punam na konna reko pon tangiria ya lekin te ban ne akuna anda ben koroke te inda vere de ipukin te yanda wenes yo mi ipo te kena makuri ai kai no mate sene ko te usega abun te botan namata ya kuna anda ben de yes ni ya wenes na kon te botan namata ah sexy ai ya kuna anda ben koroke yam track zero track kia Nayarona.
0: Eng awate yana pa PPA korawana service yon korawakin na live streaming.
1: Detaye yo servo na rabeka waika po. Yaki tani ya PPA pokona servo. Ayara PPA detaye yo. Yai na ta ana service sa ti metwan karoya. Lanon da yen social media. Lanon the live streaming ari na ponu kona live. Kanu an ti tin ti tawana ma tawana. Nimu na te bota ki awari ki ni karakuwa te bota ki apu prakai. Uringa pa eti metwan na PPA ni kona ni karoya ni promotion. Na awareness yon the social media lenon na tagaw ay kabo
0: dito kina hon narameri marketing at bba.org.ki ibukin paninin rongrongona kina na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority o BPA Melri FM 89.9 epon kawara obisin PPA ibukin karikian buham nana services BPA
1: yep isin tisigiris isin tisiguras isin tisigiris isin tisiguras Yeah, man!